kweba no brano nyu mutagame kula mbigu minike mipozo moro moronjo ayo ajibigendi ndo zonda mova omirongo yali na limwe ko moyembu yo jambu mwe ngarano mbroma yo mirongo yali na hambu mwe fakane mokalo de kitungo ko team no sleep ane kula mombali apito de minute ndatu mukaenda puna mika bethembruka ngondo ngachime jumbukire kuti no hambu ndatu yo muko mneno hazonda tebala loli yaka mtu ngwa kambaka pwa iyo munene mprofeti wakapenje munene mwange ngayo mbwende iya mbara matukambula nei kula mombali ja akaneka ina kuhaika the maruwa boka kulama maitu bukanga ndui mali kapita kunjo mukaendo wako kati mekuminike wengumorati niko mnali wengi withiro mbaranga kudhamba uline imo muko mnine kudhamba mbali ngaji maiko ine ujabu ingo kambu embwe matu chiru hatu pothomoro watu kudhaku mamambama unda mbwa juande tupatulo karu wede ketunga nungumbiro etupi uyanga hino unaiye engo mamambama heka na kuomba ulika ombo ya ujo jimi ango kuminika nao mpratu na wanyo mutakame.

Iya, mapula tine nao. Tatenga bimini kwe, pino tate ulinga peka endo kana. Adilo moro mewaro tate Happy Father's Day nga ika endo no kana ulijine kuchaka unja no kaisi waele toka mblu waeleta. Iya, yaka unja no kakwa embo mnambu.

0: hakithamba pumbiri mani matake wakire kulinge no penje mavidu ina kuvuba uliri ponga inwa mumbiye na kuvuba numba hakitha ai ai ai toda tena oda kena kuvuba ka uliri iya kena kuvuba ka shapo tena ko kuma idongo uliri janga bimini ko tatime ibaru ko tatime janga peka endo kana ikaunja uliri na Happy Father's Day, kaunja na mai enda itako maoko uliri kapeka okana na gabirie mumara ngabishirwa birie mumara gabirero mambongo mawa ya muvehanda muvepindikiza mejubandine kako iyo yibarota tinenga bidikiro uno waka mbulo uje ime idupo ine mbwandu idu yapinduka mabe unguru binapeke mabe unguru binapeke peke na mape konji thweri roko tate beshirwa birire mumara uliri moro ya Yame kuye rushani wapenduka mapulatini okuza mu mondere ya yame kuye mondere wapenduka rushani okuhepa kuhepa yame kuye mondere momuli mu platinum mulali wengi bithirombaranga mukarude kitu komuko mnene koti no sleeper now kuhepa ya kuhepa na murunjo ya chimota namba no wapenduka ya rupe na masho peri mapulatini banjo ndengero kokarude koti no sleeper Bayodika neyongoni kokarwe denga chingambi halino viungula nushi mwenji kumbira mba muno viungula ya kuhepa na usha muko tulembulo kuhepa liganonda ngino hibiri kwa yalura kuyehova mkuru wakomba ndweta kwe teka ako teto wandu uli rimba ukuti zete mba nukushevera hapo miyero mba uli wa ungule wakalele uli ya mkalele uli eto wandu wakalele uka uka anguno yehova mkuru wakomba ndangalile nguatangalie kwa ruondangi yehova mkuru ngumuna Rigane ya keri ke yuru mukuru kao kaigwa ike kao bandu chiba kawa gaikwa ike ngwino keri ke yuru mukuru obanda behe njambi Yehova mukuru wa kombanda njambi ngu hamunika njambi wa shari chiwa ai uno shari chichiti katika ukakumwa no temwa kuja na mbaone maku orondu chimba ungula chime nyichiti ro shari chichita mbo shari che uri Yehova mukuru wa kombanda mini kweta te meiba lenu ro tate ba hakukula kula uri jime yuba rao moro mapenduka
1: na namonge ngondo Mapenduka na wabudi yoga waka mwenye wakiri na wakia hapi ya Mwaisa wakakiri chana Mwaisa wabambara, mwaisa wabayinika Hai Mwabu ni pendua nuru menake walele roma ala Jekambi za kongo yobi koto keme uware tu
0: Kishi TV Makiwe ni uja maki hiti yoka ngozi ya mundu watate Ai ai ai ai Ai shikapote nako wakumakithu uri Na kujua nga inombo mnyombuja Nga inombo utahu mburiko na onu Ia Ia Uweba na mpratu na nyomutaka Matisho tate nga mimi kwe mewarao Ya jere waro mama na ndakuna ima bedu nkana lukuru uri ya Mamu tushitire na vitha uja Ya utu kutha mwurisha wali Pothia mamu uyo tatoba nduwaru Ngunda mamu ina uri lima beunjo Iya, ikane yawe kanda hivwa mtino ndinga pependuwe na wawo. No kamu yu shimwe thamarari ulindari emu murongo na shima penduko vina mwadhiki. Kamu itana ulu vikule mbihadhi kwa mbihali wali eme walo otate. Kamu iwe po vina peke peke. Pee mundo salata na ima inya angatara mchini ya ungula no mai yata na ula no vikuwa. Ndaru here uli mwakara ndundringo upo pana ya shi yata na ula mwole. Aluli yorungara mundu no hakuma temo puo kana na uli. Iya, matuka yenda pamo upratu na wanyo mutaka metulipa mwe. Karuweza ketu kwa timu nosli. Pamirongo yivali ina ngapi. Pamirongo yivali ina ndano. Maisho mbukile kutanonda tiyo mwoko mnene wa thonda. Hama tuka enda pamwe. Ia kwa kutamu inde the wano kumini kathana njo moro uliri. Mbali yo ineshi atu na tuitimu karuweza ketu nga kuthungu mbiro. Athe kumbwa nga muhambu umwe. Timbandi nilio ndikalina kukula mamari kaenda na uliri. Apuweri wape nduka. Ia apuweri wape nduka. Pachanga peka endoka ntutowe kaunja uliri. Ia Happy Father's Day njima ikaunja na uliri. Ia ikaunja uliri nao. Mumuno bandu embe pumuweri kuhepa nao kabeka hambundu mumuno kushwa nacho embe pumuweri mabe muno mabeta ko kule naonu iya ko ishi muno ko kule kandoshi iya usha pumune nenga shitwe vi katumu shitire vi uri nenga peka endoka na peka endoka nguta uri okanwa uri dina mundu ma mashe mwe kwa nashi batate iya mundu shima penduka kangoleke no SMS nunda onjo ndundu uri dina emyo barotate sharakata sharakata

Koi bana hala minute za ntiti uri maito na ino ina shiatu na matu ina makarode ketu nga kudhongu mbira na mpana dhe kumbu ambu dhe kumbu hala uri ina unu. Iya, kura mambichi tevi. Me amba uri ina shimba thumpa. Atu iti makarode ketu nga kudhongu mbira na mpana dhe kumbu. Iya, dhe kumbu uri ina mpano. Andi shimo tana mpano. Wapi walu waere, maya ngugu hingira kuno mayuru. Maya ngugu hingiro ngarate uriri. Iya, ngugu hingiro ngarate kuno mayuru.

irikam kona ko wiini si fursuri na mungu jato no ko ngadi ko ya ami me ko yo ko kunda o muni ine ni ni sa gorobbe ko yo kona iyo ja ngai me yo ngre mi mu ipe e ite ma ngai yu ro ma mi ipe tu me ko muna mati o ko ne boroi tu muna bi mi te bi mu di ora ji ni ba te yesu muna ngen imati ya yu wi so ko ka ni wi ni ra ta tu muna ma sa ni bi ka ma yesu ori yo ngire mukatike ile tu amose nda yakoba na wiki yetu babu atoro muni kiteri ka mona pirile o kana ndi mama ngo kana ndi wanda ya nai ne tumbo na ndi ndaita ku hupo na ne uti mona ndi kaje mukedu kubere ni mwenye mwe ngo mwashi kaje mukedu ngi miji ti ngo mu ndo ku no uzi ku tiara na mwepe ona ye mwingi bingi bya tunda ka kubya peto mayoru mindu kabe hina ko ngama we ya lo lo ngama ona ye matu na bi ku ku pako tu na bi ku ku mare to ze mare ku ndo na ndo ndo ka in ko pa bele amba mu to ra chimba ka hina ku ju wa mai mu mo ju wa ko te yu ka ndu wi ti ni si na bi ku ka na bi ni na wi ka bi ni ngali ko nda ko ni ngi mate mo ye ri ka mo na ti ke mu di ko mo no ngo pe ko e tu ka ra ma tu mo ku mbi ri ku ja mo na mu ko ma sa mu po che ni ru su de ku a be ku ja mo ti ru ja be na ba na ba na ji ngali ri na u ye ona ye mo ma sa ko na ndu wi ngasa we we chino ya mtu wadi yote epa wana ngutu wa mayote katia herika mbona na mkati kubiwa na vietu kama mbara na vana na vietu na yato wa hongi mkoranyi kushio kushio uwe liki uji mbule mute kwa mbule mewecha yeso mutenga uji na mutenga chiri mkati kumunye wanje kwa mutenga mkati kumunye wanje ondu pakara pangu ili kumona yeso mwana jambi pakara pangu uwele mba kufuzumu na hami mbanya mba mwana wanje mwikidu wanje kumburuga katindi ari puyo ndi me kumbonjira bila akara pona imu katiko jira ko kimba mumba tulile mbena mumba lo muvikire ne kuanda be kata muna baso akara pona ni ndi hongole le muvide ni ji pa maso ke mpande le pena roya puki akara me kumbu ngumbi lo ngai no mina ga chinga ari na ipero ngoro na ipero o runo isho ri me ngula ye ngiro le ngusho ya na pe ngulo ye nguya ye ya na pe ngulo ya ya ru kumbu ora yesu mwana ya bila mwanyi kuma za uja lika mwona ini ingira mburu kucha kuma angu kujo mwonyo we nga imi ya vije masu yora wiko bada ya vije bewe mwana ya ulisi ipema mwaka ilu pari mwami ni ungule mwami kucha lika mwona inaru ye lide tenga mwakati kumunye wanje agile vyanje liko ngorele ike inaru ya pukume kucha lugu yepa yesu mwana ya bila papadeko mwono mwono ndeko fatu papadeko pili mwono ndeko mwono wanje mwono ngatu kilo kubina vi uyembi kubongati kile vondi malu uyembi kubongati kile vondi malu uyembi mkona anji kanduwezi mwono ndeko tako ne karo njenda uye mpangura msembo uye mpangura uye mpangura yema ave rope tanda bewe yema kara rope tanda maizi rope tanda pina ave mwake mwona jene mbate kuno ndana ugele mkati kumiyo bandu uyembo no ove ya uwe tana mwono kia kanda vedi mwono ndeko ni tana ule vizi wako mwono nembo roi we nalo yendi mwona jene mbate mwono wako ziwa we vedi mwono ya kone kwa wanyi nwende kuyo kuna ya hapa chua peje ya jo wipate kai kite ya li po polu kuna sila za mwede nwina jwari mwondeko ya hite mwondeko hitu ni tune kwa anduwe ya mwona jumwa ya kutanga miku yuri yesu mwona jambi yu hite mwaka viwa kukatiko viwa na vietu kwa wana ne vietu yu kuja na kuhina hawe katika ya mwore mbira kwa hizi jambi kumashi veri chukuru na kuhina hawe mbacho vero munganyo kumatungu na kuhina hawe matungu munganyo kaja yari ka mona ngamu yita aje mu ngaje ku mungu ye ubuye cha ku ye ayo to ngwa weri ba tila ku ine ndu mu ngire bete ka yari ka mu yari ku na musu ra mu ngi ndu ngwa ye ku sibere ili ukari le wiki tuli anje ko be kili yari ka mono bangu ye yure me tari nje to kongole ni tango fi ka nyambi ya mona wa ya ta tu ku biram tu ngole ya wa yambi ko ma sa fi yo nje pe mu na yi tara ko mitada bitu mu ka tiko mi ba da tara ko ngaro da wa ta mu na wa bagwe mbaje la leo bad leo bad mbe yakande ko jinari amiselelepe tanaura mkona yebe ko yokona njasora jina masa ko madaji ne owe ndi muna pe bali tine ko andwe mwe tana ko video bad pepa owe ngwa ro utie o mu yembwe so na nawe yebe ko ye ko yo jabuge be ku ro bango ye be kongore be pa ku kare ku kare ya ku ta biye be ni mbi tro yi bayo bundu ko be be ko ta bi ne ko mo ye be ta bi ne ko zayo ye be na ga te nyamo ko be na ga te ko ko ngari ya yo no quiero que mi novia o tu como la gente bate un tiro buena como la gente bate bate gente de tu y pite mo que tu y por que

Amen na kwe bahine ne. Ndangi. Mada ya kukumbwa na adho nkumbiro. Miro nkwari na ndatuma itu nondano umu kumnene. Watho nda rimu karuwe dhe kitunga kwa adho nkumbiro. Njie tuka hende pa mwene.

Epa, na kuti tuli pamwe njitu kaende pamwe njiwa da pumbali no muno imwe mbali ino ndano hambo mbali pa unda tukomandro mokala dhe kitunga kuto ngumbiri mati haku kumbwa na wanao mamunu uja mati kumbwa mati haku kumbwa na washinene.

ibarota tindino ibarota tindino ndipanya ka bunga ka ndipuno kana ndipuno kana nauri ndahindu mbuga ka ndipuno ka iwaile toka isi waile tana kula tushangalitangwe na namuona ngalitangwe.

0: washiri na mumbule ngwi ni generation na mambe mama yali no mulongo na ine washiri kani yandu atatendi chimaka munika mothero ndaya amuye mpoku tanga nje mjoyirire kutoka kwa kironda ngikumuona tukaenda na mkaru ya kitunga kuzungumbiro tukaenda pamwe na uliri kambura uchamaze hakukumbwa na wanaonu moro kuyungu wapinduka ni matu hangu kukumba na matu kumbu uliri kambura uchamaze hakuonja na onwe ya nawa uliri kura matu katokemba
1: Karuwezi ketunga Team No Sleep Othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe Okudhamu mbali omuko mnene gamu ine Eshangwa nukutara meshangwa nukuminika sana Okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu Othonda alihe injotu kumbe pamwe Ete matu nanga obahonge motukondoa atuhe omurona tunetwe hindi onamibia Okuliku ambako karuwezi ketunga Oshamu prateneri kuambako karuwezi ketunga Tonongo dheko nilo hambu umwe oimwe Ombali omuvi oimwe ombali Oine ondano ohamombali pombaru muvi oimwe ombali oine ondano ohamondatu okaruvede ketunga moka enda pono muhonge woye kavedemburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oishewari pinyi jiheripo omulari wonjivitirombaranga

0: Februari juana zwino mabali onji moro mapinduka moro I mapinduka
1: mapinduka phonge
0: mtapinduka njenguno
1: Meningire o bana che betu mhona ngeri mo mawiwu ke hiva ke hiyo me ba wa mururu ke hiyo ni chi tsimje be kobera mhona mhona ngunda matu nanga ti ba koberwa hiyo me bana ngori ba koberwa hi mawiwu ye mpi onge be pukisa mo ngira mhona mhona ranga o muna vitate o muna vita wondori rangu hinga mo ngi wa vitungu hinga mo bana che vitungu hinga mo ye wetu mhona o muna vita wa kavira etemba ro muriro di hazemi dieta ovana shivetu mama uli upeke peke mwana mkumbire ovana mitinde ura no mauli ovana mitinde ura no mishise peke peke mdubu hina mova no imeniza heriparira imba vile mwana mbiri kikia ovambako wa mwinyo isako ovambako ndongarete kame viko toke pomatu wawo mwana

Amimbino vangu vanje vetano eyenge keveronge kuja avihiya kuchilongo chemihambu. Abrahamu wacherekuye ovangu woye vena Mose no vaprofete okuvihonga nga vebule komambo wavo nemutumbe wavira acha kakota te Abrahamu nongwati umuwavakokecha ikuwo mavevitanaura komaovi wavo nongwari Abrahamu wajanani chivehina okuviwa kumose nokovaprofete kana avekambura nangarive umwe vaimba ovakoke umwe vakoke ombere kuja wapenduka amen. Mongengo twalesepo twarayirwa uhunga nomurumendu onovarumendu vevadi omutombe na Lazarus nambano ndeipera pano namaihingire okupuma kuvi o makochika ndo chimwe pali ovarumendu vevadi nguma vehungirwa mba ouja ovarumendu vevadi mba omurumendu umwe ena wadi omwari Lazarusa mwivi omukite Okucha omono mbwa kaenda ochinga tuchuwa no ochia omono mbuti anja onjo dikiro kwa mundu chelo ina poko mundu chelo mutupi poko mundu chelo vice president poko mundu chelo president, mundu chelo, president. Omatu yu ya omundungu unu njo dikiro njepe wa kompandeshi ambano omundungu yu apero njo dikiro nena rovina mpiari na vyo po mena rutumbe mwali na vyo apewa onjo dikiro ya pek oku ya omundungu mbwa hupu mungu mbwa hupu Pusia mwono mkwa hukungwi, apekara omurumendu wa rwengwadi omusiona. Omurumendu ngui omusiona, ngima kuhi, ojase kana okienda ponjoyo omurumendu omutumbe ngui, okukakonja, okukahama pehimbo kuchavi, outekero wa ukulia ono poroporo, guma ulo kuchiti hacho mwono kuhida pehi, kwa kuja atore, kuja ariem, chavu nukulia kucha erikareke kono mwenye. Haleluya. Chavu nukulia kucha erikareke kono mwenye kwa kienda kwa mwungu. Kwa siya nuba makara, ngunda mawe kaenda, o, yukucha omurumentungwi omusiona ngwi, kundali omusiona noho, o, wali omusiona, kundali omusiona noho rupa, urutu rwe rwasuru, wali novira ro, watoko kere, menaja matuchua omundu chenu mwena menaja janji, omundu nguwa hafupu, omundu ngukara uzi nguka no kuhino bambanda, ngukara no kuhino bambaku, okucha ombepera yaliko, omudu waliko, onjara walinayo, oina alishe mbibibi, viature kombanda omunyo wepo, kombanda omutima. Okucha na manajia rimuna kujavi, kura mambise kado mbiende kwe muru mendo mutunde, mbi, nga hino mato njenda na hami, po nga hino minjide mburuka. Pozia omurumendu mutundengwi omonombwa avekaenda omurumendu mutundengwi kanawa bemburukire omurumendu mutianangwi Lazaro sango kanawe mudemburukire oparukani pozia ombebera maicha omurumendu ngase kama kahama kunju omurumendu mutunde ngunda hama kunju omurumendu mutunde omurumendu omutundengwi o kuguliambu mati okwiti omurumendu mutianangwi ochatora omwavi kuti kareka kono mwinyi pozia ngunda makaenda nochanje mihupirore aupu ouje uchinene ondu chanje orudure watopoka ngunda watopoka na ogombwa ochaveja okuye kurasa kombanda orudure aruhe menajari chanje kenopona ondo oruta aruhe chanje aruha potiwa mbipera maichari maichari omurume ntongo okucha kombunda yana ova ndumba ave vadi ovo wakoka vata chivatu omurume ntu omutumbengwi omurume ntungwi omutia nangura saru sangwi atorwa akahama mekoro ra Abraham nu omurumendu omusiona ngwi ikurandikene omusori omurumendu mutumbe omurumendu omusiona ngwi Lazarusa wata nu atobaengeri ave mutora aveke mutwa mekoro ra Abraham nu omurumendu ingwi omutumbe ngwi wakoka nu apakwa ombakero yo mundu ngupakwa chomundu ngwadino vinde mene javi oro mbakero vandu yo mundu mutumbe no mbakero yo mundu mutiona

0: baro yinadi ho bibompyo twasengwa twakukota kumitima bitu biri kokure na mona nabi obye munyo we chuli kokure na mona po chu hiri mu kale po mona obye mundungu ichimuru mukuyu mbangu ichimuru mutima kokota uri mumunikana wako mbanda posia umuti posia obye wakukuta kochino munyo obye chimbe obye chipakete chongwa yombe poridi menara menaoje bi obye chu hina kristu muri kotu munyo we po chu hona mona muri kotu munyo we obye omuti umukuyu mbamba kokota ngoma uhingira posia ni Gunda pelo ruwete, matrihe pako kukavi, tukoto kipumu hona kuchamuhana metu chache, tukoto kipumu hona kuchamuhana maropore ekere ronjamo kwa mbandi miti mara kwa mbandi mingi zetu, kukuchamuimbi ndi matungura, tuwe mburu kuhangeno chari no rusu yuwa mkuru kuchavi, ture, nivihona pare kwa mbandi miti mara kwa mbandi miti mara zetu, po kwa mbanda uri vye mburu kawetu, muimbi avishete ndi matukaenda, Uye mwimbi avishete ndi matu mkura mkatiko uyumbu. Uye utu nana chine, amungi chana ime, era kitha kochwa na, era keho kochwa vii, uye mtu upiramu, uye mtu upiramu, uye engenete. Uye engenete. Mwuchi uruwele ndu wachi, uruwele ndu, uye utu nana, uye utu nana, ukare poa muhana, uchungura cha muhana machi hana, Pojio chungula cha muhana kutuwa machi hama oye mawi hama. Ogu cha opera kitha chwa na pera hape wangwandu kuchavi oye mtu hupida mwi ulichimula engenete. Oye vii uruwele ndi watu ora osiringa. Ndi watu ora osiringa chua utu kieta kengenete umunambu yutuka. Yutuka ule ukie kukambura kwe kukambura kwe koko kengenete. Ndi pojia mwange pera kitha kuchavi umunambu matu kumakatiku uye mwi mwaja vii mwange ngondo. Pokati peno mpangu. Wakati kwa siringa no ningeneti. Mwangi ngondo uchua kucha ondora kwa ngeneti kengeneti. Kai kambura?
1: Wanga mwange.
0: Ondora? Kai kambura kengeneti? Oguje pera kila mjavi ochete etola kambura mwanumatu kumakati kwa yopo mwanumatu kaenda. Katu soku pa o siringa, tusoku pa chumu no ndora nja kambura kengeneti. Nyango kuhanga kuchichiki, po mwengo kuchichiki. Uye utu nana, engenet, nambano eto mwanomba atubu, po mwanomba atubu, po mwanomba atubu, atukaenda. Kunda tuwa njimi niletu kumuona, atubu, chumuna usiringa, njikambura kengenet. Po siya kituwa rano kia njimi niletu kumuona, tuwa utu kuo pachumuna ondora njahaka mbura kengenet.
1: Alikana.
0: Kwa nambano temu katuchua kujavii, ondora mwonge mkondo, ondora ino ntengu, okukapita osiringa. Kwa siya ondora ngunda ino ndengu okukapita osiringa ete tulamondora okukarito siringa. Tulamondora okukarito siringa. Kwa siya mochi wangujavi osiringa ka ino ndengu okukapita ondora. Kwa siya ondora ngunda ino ndengu okukola ngukulida ondora. Kwa ngukulida ondora ulamondora okienda osiringa. Menarai, menaru vina viwi. Owe chiwa hanchu mwenyewe kumuhana po chudo machu wa muhana mirao javi wachavi amihino kuwango kupanjara na mbalo kujampango kupanjara biruwe kumuhana mewango kuhupa ocha mewango kuhupa chimuno ndora oyunja haka mbala kengenete mirao javi engenete oche orea chokuchavi engenete oye mtu hupi ya muhuri chimuno engenete mirao javi oye utu nana mirao javi ocho wanumbuma tuna nukiwa hiyo vina uye mbi ochitu di chimuno sidingo chuchudu ochitu tupuko kielu ukamuno vina viho vigwa urisewe zino vingu Chumuna o mutu mbe na rasa rusa. O okujja

Tapi itu tu murongo na, murongo nanda no, moiri, weisha, weisha hamunda tu yomuhuko muni ne wandi no thonda ha, ndoro wedo rokupe perari kane wetu, owe unowe uomeho, uomeho oye ye kukenda, oshana optics iri mwanjira okiyakove. Ove injotie kukara pamwe okudha ko maiwa mirongo bitatu ku mwedo uchambo umwe okudha mu hamodati omuka nga mondano wa mapeta petro meri nane ro ministry on the kathaneno nondumbirombwa yovana she mopuo ete tudengurure ongendo yomeho woye nuchi mo hepa kurundurura o makende uliri injo o do pereifa da ruka kehi Ombuiro nji mayutire okudha pothondola o mathere muvyu. Muyo muno matalero wuveru kwa wame hono makende woye wuye waka ndino. Ete tukambura odome tigele itadehe numundu kwa ulike. Konjibi thirotonongo dhe kondela ohambo datu oimwe. Ohambo umwe ombali, ondano odho imwe mbali, ohambo umwe hambo mbali. Oshana optics, epangaroye mwenjeverero yomeho. Omara ndiru wadongombe mwishima na ngombe, madhe hiti olisha tatu mirungu iwali na ane, adhira nda olisha ine o mirungu iwali na etano, odho nyanda kadena kuranda omit kwa kaipo. Odho ndano dhondume dho kilograma dhupo mauti ronga kethere no mirungu vine o mirungu vitatu nambali. Ethere no mirungu vine na imwe ngako mathere vali no murongo o mirungu vitatu na ine. Mathere vali no murongo na imwe ngako mathere vali no mirungu hambo umwe. Omirongo bitatu na ndatu. Mathere vali no mirongo hambu umwe na imwe ngaki yetatu. Omirongo bitatu na imwe. Omathere tatu na imwe ngaku yetatu. Omirongo bitano. Omirongo ivali na muvyu. Mathere tatu na omirongo bitano na imwe ngaki ane. Omirongo ivali na hambu mbali. Odhonde mazo kilograma dhopo mauti no ngaki there no mirongo vine. Omirongo ivali na muvyu. Ethere no mirongo bitatu. Ethere no mirongo vine na imwe ngaku mathere vali no murongo. Omirongo bitatu. Mathere vali no murongo na imwe ngako mathere vali no mirongo hambo umwe o mirongo vitatu mathere vali no mirongo hambo umwe na imwe ngaki etatu o mirongo ivali na hambo mbali mathere etatu na imwe ngaki etatu no mirongo vitano o mirongo ivali na hambo umwe mathere etatu no mirongo vitano na imwe ga kuyane o mirongo vivali na ine o donde ndundanuna o mirongo ivali na hambo mbali o pokati o mirongo ivali na ndano ndarambuka o mirongo na hambo datu o donde du o mirongo ivali na ine Odo nduo mbe omirongo ivali na ndano Vatuta ovina munyongavye rukuru Odo paramita kambule rukuru O expo yetu oisha ine yodonge shefano tutumbono wikuna Yakurama koma iwa umurongo na hambo mbali Ngako mirongo ivali na eta tuko mwede kashothe uicha hambo natu Okuwepa ovenu mwyo uthuta Kawetu murangi pondela o hambo natu oimwe Ondatu ondano ondatu oimwe o hambo natu oine onela Warwe okis bangura, onela ohambo datu oimwe, odo mbali mbali, ohambo umwe ohambo datu, omibibibali ohambo umwe. O mbude ya rwe ovira ndwa. Osho uye mbwa kae ndako meho, novina ovipe, kombundo ruwedo ruri shinene, matu mushivitha omarandiro wodhongo mbe momongwa oshini kehio afakopo. Omurande okaruho okusha omathutire ekeneke motanauka oshitihe omunu oshimaliwa shoye oirinjo mamu ningirwa okieta odhongombe odhingi nuwina nokuhititha odhongombe muruwede ondano yundama vipatwa mamu ningirwa okushita odhoparamita muruwede kukusha auhe olicha tatu makari na yo osha koveta yodhonganga kapeno ngombe jimai heruka nokuhi na paramita Mawe hiti mirongo ivali na ivali. Adhira nda mirongo ivali na etatu. Kumwewe uusha hambo ume ngarano umburanji. Oshashipe ya edheva rovina mwinyo okuskenwa. Kodho paramita tone po hinde ombude kuye fruto ndi shienda. Waina vivi. Ponela ohambo datu oimwe.

Waine ohambo umwe mbali. Ohambo ndato mbali, ohambo umwe noimwe. Mudhu dhathane. Odo mbudhe dhobira nbrando. Ndatu hiya pa machiwithiro ondhiro ngatuka mbulemba.

Wedi ato no morongo na imo muhuka. Inji ora diana mi biamo mura diwonji vitiro baranga. Ubudu njima ilese wa inji do shebe onja. O One Economy Foundation. Yeri nanununa mobi shitwa vieti kumbi mavika endithi wa menara yo. Kumbuda endu shia shivirwe o mashiangwa wa marandero. Geno hako yoru tundro. Amaye ungurithi wa okuningira ochicha murongo okudha kotupatwa rwe. Mumbude orutundo rwacha o machangwango ya ungurwa na takaurwa nokuhi na njivithiro po o maanjerero uorutundo. Oyari thako kusha o mungure wena dirikui mwe po o dhombapira o dhengindo wa angunda maithi wa momo viungura. Oshinahi ishara potiweko polise ko ngondono neneonga tukiro yoveta. Orutundo rwacha o maruvara bi o vivimbi mapea avietwa iyo mashangwango kungamwa auhe ingwe ngweri pulire kukusha mavatere. Orutundo rwaningire ngamwa uhe nguma pea kukusha wawira monga henjo po vishitwa vya rewe teko mumune naronga norutundo okuchivitha oshinaho korupa yende rongo ndono neno yoshimaliwa mpolisi ya Namibia. Ovatule woshirongo omatako mkarukondwa katsu mkweko matoro lero. Vere movi valero vingi okukaa norupa mwoma hongiro maungulilo wovoheva nominuko omayuwa yevali ngaka pita. Omuthemba mithombonga lero hongenjo Wilpad Kudumo wachere ondando. Oyo kianjia o mathako wa narupa, okuwepa onjiviro mbwanja thora yukunguro o dhoheva na wina o minuko, nukutuwa po otuwewe kuo okulipa o viungura,

0: Hello.
1: Hello. Mohara naam kya le?
0: Na na wa.
1: Operatio.
0: Operatio.
1: Mita na met pendra ta te wange wa si tfa ra ino ambo ngaura. Me wa rota tendi. Oche mini ko ta te aze he mo paranga na India. Ya ko kushila mo ta bika rupa mo kana ntile ta ko.
0: Okay, pam.

Ukuhepa. Basho mambweka amoma petanonga e yako kuhia. O bongarero yakanga mwanjo hirata cho mitandara lere me hina njo nyume. Shanje matunju ko. Ko bana cho veni mbo mitanda we kutupa ko kuhia. Ubana ne bamuka ba ungurabi. Ya. Bana ni peke peke. Kuzo kugambo ka maja siku yangu. Baka. Oro ni hengali noka. Ya. Bana tembo ile ni hengu bano. Ya. Bwefe kala pwaya ono. Ye kutura era kukuyanu. O pona patu viruavi. Pekaro muhengo mbu pakara nain. Kuhepa. Shua tarambo upelendero mbu maulianga. Muka muna. Haa. Peri vinai. O alikana mepaha omungule oviungu o mepaha omungule oponganda omuhiro na nungu mashiwa okukangura oviungura biri mo maruru tonongo de konoro hambo datu imwe ombali odo hambo mbali mbali oimwe odo ndano mbali ombali onelo hambo datu imwe ombali odo hambo mbali mbali oimwe odo ndano mbali ombali maedhuku kapena warwe naedhuku kapena warwe. Ya divine na malenga wacha ko odondue de munu ndanda hiruha panjara po nda hiruha panjara po vya ondangi maeta kumbunda ya taro odondo kudha komitivine zee kubawe wa poko poko mumbonde kaguja na wali kukupita ule sebate zara dha hunga mepako uli limutu omitivine na kumbunde aya aya aya o ara da hunga me pako nu opunga deria de hoja sia sibiza ko gusa kako da gari no chibare sia ga o singa deri na kapena nja futo kutika ko a o gusa ona wona

0: ya bo mwene ko peure no ndandi omona mbare do hota ija panjala mayi bizo mutima no ndo nambi mayi ya tatu no ndandi osino omona mbari ndo panjala ko simi panjala ashia mayi bizo mutima no kana ko kunda ko masere etano ndabo shimbere oyira ya tara no mayi mayi no ngal bi yali na ambo ndatunga pa ko shimbere ija tara mayi no mayi omona ane ko nganda no ndandi mirongo bibari o do hota ashia panjala ko panjala mayi no ndo mayi ma mbari no ndo lo mayi no lo mbandi o milongo bibali o silva icha panjala mundambo se mipane la mayi zizi o mutima no mayi yeta tu no masere etano okulisha ngisa shuno pshira no shuno ne pala no shimbere o mayi yebali shuno ko uta le mbali po bira yeta tunga mu yali kanyanda o mbana no to poita po shira mu sha tara o shimbere bacha ku fero ne pala shon shi mu yo yira mbika onja pamwe o yali yiro ne muna shira no muskipi ya noa o ko mayi yebali ne pala no shimbere chulo shimbere uriri ayo shira ndi shimbere ya tunga yime twara mbo zaona kai kundave kara eyo vidi eyo vino masere muyu chuno ne pala uyo ne pala ya tunga mbo shimbere kai kundave sura ah chuno ne pala mosha ngisa ne eyo vidi mwe basi ashimuno ne pala eyo vidi mwe chuno shimbere uriri eyo vino masere muyu chuno okota ne mbalo ne pala shimbere kwa mayo vye bali o kapana poko mbo mbo pa mbo mbo kano kapana o masere tano mbo kapana paraliza no mbo ngura na sonda ha ndano to peita chimokana ndo kapana omasere yeva omasere tano obulishangi to mawaya bali mbako ambi chimbi kumba vanhu mbako to mikita kumba vanhu mo pahu ya okana ndo kapana po mishira yo chimbere ka mo pa komusi do mbiko okoleka karombe ku ripo hambo ndo uriro hambo ndo uriro hambo ndo imwe onda to imwe hambo ndo to ine onda no o uriro muyu koleka karombe uri pono meranji o uriro hambo ndo imwe onda to imwe omo na toine onda no uriro muyu opa wendi hiro kwero mutu okay uri po uri omo na toimwe onda no omo mbaro imwe onda omo omo onda tundatu omo umwe wendi hiro kwero uri po uri omo na toimwe omo mbaro imwe omo umwe onda tundatu omo umwe opa presidenta kapanya renge singwa shonga uri po uri omo na tonda no yotele kwa manyu mutara uri po uri omo tatu uri po uri omo na tonda no oimo ine o uri mbali omuyu omoreto hambo umwe ngesi kapanya rero chongo president aru tuapukiro ulipo hambo ndato ulipo uri hambo ndatu ondano oi moine o uri o uri mbali omuyu hambo ndatu hambo umwe pachi hambo ndato nji yakura makino masherero oyo ngondo yakapura to muye kopiro uye mari nyanda piri mo mbiri mo mai kaonja kutupira kutukona kwa mbanda matuku pesho yono kapura shewe sapana na kero ndaya back to the city of Bamba etata.
1: Kweba jinene.
0: Baba.
1: Kweba na upratu na anje mutakame. Atuwa kumbona kurama mpiaru kiko mkwetu. Yari yetu ndungu wa shiri yange. Matata kolika ye ya kamatapati nyanda. Muna wa shiri yange puri wa uhara. Muna wa shiri yange. Yari yetu ndu. Iya. Shumatata mkwetu tuwa. Aparu ithathana nao. Kurama mpishite kurama tu. Kurama tu. Lama tu hitewi. Lama tu thwane.
2: Omurari, wenjibi firo mbaranga. Otivi yo NBC. Nodara tiyo adhe do NBC. Mabe kuyetere omahore omanagumu yoko lukwiko. Pwambata thane no yeko piro uyero shimbere. Rompuro mayobie varino mirongo vivari na hambo umwenji. Ove okaere orwadero mapitithiro uomurari wejibithiro mbaranga odhorati odho NBC no TV eyubarie. Wina, matu nyingiro njithiro kucha odho ngogorathane no the two the pueba payua madhe kara madhe thunu amobi kando kando menaro mapitithiro omana mwenyo korukwiko uomahore wekopiro uyero shimberendo. Aruhe, ondenga podongwao oichabari pwinji helipo omurari wejibithiro mbaranga.
1: Kweba na kurambia rukepo mkwetu twa kaini twa hakungo mahaka ino uliyo yari yetu ndungu wa shiri yange matara kodholika laka matapati muna wa shiri yange mundo puli wa uhara
3: ya buka bimbo ura ngonge ngonge ngonto jiwe sapata to juwa na maki mini kwa ambili mkoto wa shumi toto wa kambuto kumba kura wito kula kumuna mwala matapati kwa kutu meringo okule mesuruka tiroto soka lika matano kwa mwisho wa jito ya nyanda mkoto waka matapati matu ingile ni tenga toa hizo jira jama kuzi uri jito na sila chotololo jira jama kuzi mbo za sani kapita kila

kuhebana chimo tama ipratinwa kukure ya ma ipratinwa nao makushimba tatambaro to Yerusalema ya mwakstelano rata rosa kanjo ya kanjo peri mapratine uliri ya peri mapratine na chimo tana mbano ma ipratinwa kukure ya ma ipratinwa kukure ya shirumbuwa itime na shipotha ya mapratine ya waina muthutwa ya puna ina muthutwa mokorutha ve kora sa yo mai platina no mara nyina mara mianja ko munene muange un profete nga yo mbende me yo rota te happy father's day ya munene un profete nga yo mbende no mara nyerika ne puwe munu mbo peri uri ya muli ama meneka ya upunda no bitu be uri muri ndi ngali tangu hira tunoko na chino kumuchita uri ya mbatale rambo mba de chimanya ndithire mehimba ya eva ngo kulola na ngo kuya pothia mini wa un profete waka penje me yo rota te happy father's day ya kura mambiemba munene nga yo mbende ndi

Wei riato no hamo bali o mapeto manene. Inji ora jana mibia mu mradi wanji bithiro mbaranga. Ubwo theni na koma wa mafu ironga. Maile se wa yami chido chabe onja okula metu ora Dr. Alex yani bwandu kaputu no mapiti thiro. President netu mwadadi ya itwa wawara omuyaruke ombara yuwa haikom. David Tamuhap. Oshondopa jari onandengu. Moruparo dana uliro yoshiwa na oshikwate na shonguruha. Okulira orupa. Rongaro yotumbe wa Namibia. Mehungindale lethero apoye. Nadi daitwa washa ombara Tamuhap. Watundoza oo muhokowe. Okulihonga nukulikulitha. Nukukara nurupa orupame. Mo Namibia. Ewacha o Namibia rapanjara omunane. Womwinyo bweri anjerele kuku. Teza onjiu kiro. Ombavu nondengu yovandu ngunda ya njuhambura kama. Kovi ungura peke peke omekulithiro. Woshua na shehindi. O president na ya aritha kukusha. Ondiro ye yafe oshitoto chikoto. Mumu heri mwetu ndure uliripothia wina mumitima vyo bandu ovengi. Mwishi wa nasheno penje. Ongonea rukondura shidonju pa John Kamusep. Sharefe kuru hungire wacha omuya ruke omunane wombadhu. Madhe mburu kwa kondoneno. Yokupa hera oshi wa nashe ehiro mahanduri thiro. Pupa kahanduri thiwa oshi wa nashowa hiko mfara manji oserenkop. Kamuhap. Wapakerwe erero mo Serenkop. Eye, wafye kumuka dhendu muhepundu, oba nache vane oba kadhona no bada nduwe vali. Omenesta yonji vithiro nunongo maa kaini thiro Emma Theophilus. Wacho kithire kwa shiveta, oma dheva utupa todhumbu dhe toshua na kombura nji nonga kwa majuwe vali no mirongo vitatu. Na wina oma unguliro warupando Ondunge yoma ungulithiro rupando. Nuo ochichitwa hicheli moka karara choru kondora shivonjupa. Oma vevanga oma ungulilo wehi. Ukubatira omikulithiro. Ondika meno. Nonjiviro yoma ungulilo wina. Kovoratio. Dhoma pitithiro woshiwana. Odongora mambo. Na wina otupatu yu wandino tumaha kainithiro. Omenesta ya alitha kukusha oma vevanga ya tuapo. Osho ndopa konjivithiro. Kukusha peha kara o... ni mojivi thiro, okupatira penje nojivi thiro pofyo. Na wina omakare ronorupange hina ndengu. Mwoshi wa manomana neno. Ewa aritha kukusha, omadhevanga yevara otupa todhombu dhe toshuana. Osho vitu mbure obina ndengu komakare ronorupa muuyara. Omekuri roongaro yutumbe. Omahitatha neno munduno oshuana. Numati thiro ombadhu. Onampawa... Jithira, ona mwota ya paturura othu iliro dhonda mayana ute, okupititha omeva kombunda endu, omulia uonda manjo shuwa ruruma etotaruho perethende there.

Omungire po ministry otutumbo no bikunwa omahunju omevano matuni no wehi Romeo Muyunda. Wathe uparitha kokushia. Omapaturiro ofuiriro donda manjo. Yali komu huko munene wandino kombunda indu omeva munda manjo chiava thera chiava da obopelecende. Efere no murongo na hambo umwe no kande no muvyu. Munda manjo mahitire omeva chicha kongolere omarokero wombura omadhe unai murukondora taras. Oviwana obatota no bana rupaba rwembetura mine yomira mbano dondo ndu de twaro meva kondama inje oyana uteva ningirwa okukengeza nokutora omikambo yonjuru lirombya pwirepo chinga omeva mudondo ndu no miramba amayo ungirwa kokieruruka Yendo South Africa rapa turura otuwe de toma anjero maraka tuturi kombando mayo vyo mirungu ibali na yeta tuno mathere hambo mbali muparanga we hindo kochungura chomeri changithiro mauwe bali komurungo matoro lero odongo mainde kombura njino Omburo yohoro mendi ya South Africa yodombude yachibitha omunguru muna chako shukombanda murutu we hindo matoro lero maseko cheburi amasha otuwe de ape atuhe toma anjero maraka Tuwa paturu wanu tuwa kaenda nawa penje na ihui tutu hapa turu gire muruvede mwoshimbesho maarithiro wonyengo iyo shiwana. Otutu uto meri shangithiro kwa matoro lele tutu tapo mayoyo mathere tatu no mirongo vitatu otutu wa ungurwa. Otuwele to meri shangithiro tuwa paturu gire erero na tukaenda kwa murungu ndino thonda ha. Okianjera obature mbatho kutorora okulisha ngitho kutorora okuthe upalitha obiune byao nokuthona omaha wako murungo matororo inga wotukondwa oruturwe hindoro matororo rwa tandaura o vaungure mbahongwa omayoyo mirongo bine na hambo ndatu no viungulithiwa biri kombando mayoyo mirongo bitatu na muvyu okuyanja oshunguraho Umauwa mafu yiro meri shangi thiro orupa ro meri rongi thiro kumatoro liro otuko ndwa ngatye wa kushiri yane kushikukutu. Umwede usha murongo na umuombura. Oshibarero shodonjo umehindi o Tanzania shaeruru shaeruru kanga koma yuvi mirongo hambo umwe na hambo umwe. Omathere hambo mbali no murongo na ine. Okudha koma yuvi o mirongo vine na hambo umwe no mathere yane na hambo ndatu. Mumburo mayuvi mbali no murongo na ine. Omatale rongachi tuwa kovipuka vyo kuti mae yalitha o maerurukiro no imbo omo shimbe shodongo njero odonje velero ipuka kutimbyo o menesta yodomburo do kuti no vishi tuwa wali ange ashatu kiai washa o mekuliro mochibarero shodonjo mudomburo mulongo daka pita ahingwa iyo mikambo mbia toorwa iyo horo mende kudhako mburo mayuweba lino mulongo nandano okushaira o maeverengwehi na uthemba Nukupa mitha, onjevele roi puka wakuti. Imba wina mapi alitha o maunguliro mawa, uomiano vyo njevele rombia ungulithiwa, no maunguliro waku mwekwe no vana rupa peke peke. Ewa wedhako kusha, indi o Tanzania nai, o lisha tatu, liliporu wedho lisha tatu, o shehi indi no shiba lero shokomba nda shodonjo umu Afrika kumbuko okuteza kwa Botswana, dino donjo ape o mayuvie thereno mirongo vitatu, na sibambwe ndino donjo ape o mayuvie etherenao. Omango kero maandiru wambuthe, mbuthe yeti yawe, marire muhuka muhuko mnene, shiato no, o hamodatu. Uguhepa nao, odo minute ndia piti hambo mbali, Muhambo mbali njia kaliro unguro vanji. Bata unguro va. Mumwe kirimango mbepe rawina. Ogoja. Oshero udhe umbutambo. Mekamura kusha mwarongera. Naishi mwa kalianga. Chuhu hatwa ili lochi gumbiasa. Twa ili lozungunde ukarare pomuliro. Ingu kumekupe. Ochi gumbiasa wa. O vini kabina ndengu. O puha viroki etirele. Hanjemu unuja shimba etirele. Okusha me. O vanduma vedhezera nguini. Nambano mwango kieku dhezeritha. O vandumba kue kulianga. Kako ungurango kako. Okusha. Obu kutwa ere ndunge.
Otpo unguri thundunge njime kupe uge ndano thungu ne ulirora la pomoniro. Njame kupe, umudhe wabira ndwanjiri mbanji maisha. Omara ndiru wa thungu mbe moshima na ngombe. Mabe hituri shatatu mirungu ibali nane. Adhera nduri shatano. Mabe randa orisha, mabe hiti orisha tatu. Mirungu ibali nane. Adhera nduri shahino mirungu ibali na etano. Odo nyanda kathena kuranda, omitko kaipo. Odonda no dondume do kilograma do poma uti longa kithere no mirongo bita no dondo lo mirongo bita tu nambali. Ethere no mirongo bine na imwe ngako mathere bali no murongo o mirongo bita tu na ine. Mathere bali no murongo na imwe ngako mathere bali no mirongo hambu umo mirongo bita tu na ndatu. Mathere bali no mirongo hambu umo na imwe ngako yetatu o mirongo bita tu na imwe. Mathere tatu na imwe ngako mathere tatu no mirongo bita no o mirongo bali na muyu. Mathere tatu no mirongo bita no na imwe ngako yane o mirongo bali na hambu mbali. Odondema, dodo kilograma dopo mauti longa kithere no mirongo bine, mirongo bibali na muyu. Ethere no mirongo bine na imwe ngako mathere bali no murongo o mirongo bitatu. Mathere bali no murongo na imwe ngako mathere bali no mirongo hambu umo mirongo bitatu. Mathere bali no mirongo hambu umwe na imwe ngako yetatu mirongo bibali na hambu mbali. Mathere tatu na imwe ngako mathere tatu no mirongo bitano mirongo bibali na hambu umwe. Mathere bali no mirongo bitano na imwe ngako yane o mirongo bibali na ine. Onde ndundano no mirongo bibali na hambu mbali dopo kati mirongo bibali na ndano. Ndarambuko murongo na hambu datu. Odondwe do mirongo ibali na ine. Odondwe ombo mirongo ibali na ndano. Batuta obina munyonga vye rukuru. Nuo odo paramita ga dekamburu rukuru. O expo yetu oishi ya ine yodonge chefa no tutu mbono vikunwa. Yakurama kushiero murongo na hambo mbali ngako mirongo ibali na etatu. Komwede shikukutu. Komwede kashothe uche hambo datu ombu ranji. Koko hepa obe numo vye ututa. Kawe tu murangi. Ponelo hambo datu imwe. Onda tonda nondatu. Oe mo hambo datu oe inonela. Walwe o kiz bangura. Ponelo hamu datu himwe. Odo mbali mbali. O hambu umu hamu datu. O mibibi wali no hambu umwe. O. Budhe ya Rovira ndwa. Aisha. Ove ulimuna kukusha. Ove onjiwe yoshimbere. Nambano tulaera kukusha. Okubade wa mokombe itha. Offsite. Yarwe oshi kwaye. Owe shimo shiwa mwene ne okukara mwishirara kaneno shiko pindi o MTC Fan Cup. Kukudhira o mapuri ro peke peke. Pewapa yuvanu owe otara odonja mbidho ndengu yomange tetatu. Mwitaarwa peke peke. Muma mukara imwe gaku ine yodo hauto odombe inda odo jetwa dashing Daleks o SUVs. Owe kukucha ukare ino mwishirara kaneno hii. Randa omulia wodondolo mirongo vitano no kombanda. Nu uhinde o bonu utro neko nela kwa kanyothe. Odo imu endatu. O kanyothe. O muvyu. O karondero. O hesha nu. Kukusha ukare nurupa. Omba tathane nonji mei kapata. Shiero murongo na muvyu kumwedo ucha hambo mbali. Konjimi thiro kaendeke mboro hepu. MTC make the connection. O. Budi ya Rovira ndwa. Aisha. Ome unuhuwe uomeho. Omeho oye kukenda. Oshana optics hiri mwanjira okiakove. Ove injotie kukarapa mwe okudhako mayuwe mirongo vita tuko mwedo uche hambo umwe. Okudhamo hambo dati omuhu kanga mondano wa mapeta. Petu oromeri nane noro ministri yon deka thane nundumbi rombuwa yovanashe muopuo. Etetie kudhengurura ongendo yomeho oye njo. Nuchimo hepa. Okurundurura o makende uliri. Injodo pereitha dha aruka kehiwina. Ete tunodora madho makende uye wakandino. Ombuiro nji mayu utire okudhapo dondolo mathere muyu. Muwo muna o matalero uveru kewo meho. No makende uye wakandino. Ete tukambura odo metikele itadehe. No mudu kuhulike. Konjimi thiro. One lo hambo datu imwe. O hambo umo mbali. Ondano. Odo imwe mbali. O hambo umo hambo mbali. Oshano optics. Epangaroye. Mwenjevere royo meho. Opo muna o, epito gomi utu murongo na ndatu mo. Mohambo mbali yoma peto manene. Njomi kupo machivithiro. Wondiro ngumba kuramba.

omundungu koiska sancho imwenji chia kisiwa korushenyo kaino kuya kamena kushavi omundu umwe ngungura mukotonga ndanjo waisa ko kafusa ko mahe ko koiska sancho kushavi aihaka ponga hino usokura ndoka oka generator mo auction nambo oka generator ngo kaisiwa ko ofusa no obandu ove moshiwa uchaviyo kati omundu ngungura munganda njo washiti kushoka fusa okezemo ko usho injina njo shimai ya kisiwa ai hayaka ojo adumba buma ve pa okura ndo nanji mave tiro kura ndo shavi at ngai nanji no go futo lo leni ta onji kaina kiyaka ove munda ka ai ino kiyaka oerekerwe hay okura ndo nanjo ko prita kanga makumoranda nulumwe no imuno ko prizo mbwa yombiria chwa lumbo o shavika ko wa muno oshina hi ko auction ni waranda ko prize ya mbili kasho posia pumba ko kushimuna ko prize ya mbili ya hanji na kushavi o ka generate anga no mundu mungu ra moganda njo mwaluba tani ko kushavi o ka fuse na kedemo ko shona nje hak kasho o uja po namba mapetu nuko ngaro yo e ondi na kumunika iyo mundu ongaro yo shini ayo shavivi matuso kukumba kwa ushavi ovarumendu, mourumendu wetu, mkuhepo vina matuhepa, atuhakara nukonga ronda sana angwi. Tulive ovarumendu wa washiri na muu nangu utitimbi. Kasho, shimi imepa ngo o generator jimi yango kurandanji, ikoko okshe nangwi, okarando generator nji, shimi hepa shiri, biyo nanji, sito nanjo kushimaruwa, shimaiso kurandesiu. Orondu shimera ndo shinani, numbashi tiko kushoka fusa kei samewe. Oja miko urumendu wanje, mwure koto wanje, mundu wane hunda menji mwusha mbarando inji, nombo anji mbaranda kumbiri hanji, poti ya mpira nga mungaro yoshini, asho shiavizi, ya tulu kungaro yu urumendu wanje. Orondu amishime sere karele pongani, dashi tuwa hama pezuko, me sere karele inji nanji kukushavi, ye yavi kwa mi. Omwashi wanji umeso kumutunga nukuru mungye kwa urumendu, ukumupako kumuunga mkukeliwa ndora munguka. Eno herimu nuko kushavi, mwurumendu wanje kukushambiri tungiremo nukuharira mwina, meso kuungulisa ongaro injo yoshavili nji. Okusha ongaro mweto shavarumendu mwina matu ungura mbitu hasero kukana vyo. Matuko kuliro ovarumendu vowashiri kukusha o shino bo mbora mwona marisha o iyanje nga hirido iyanje kako yanje nga hirido kako yanje kasho posea ushe ehari lo murumendu umemunika o mai nyoma wano kukena kena na wambeni posea ushe kongotwe mbeni o korapshe na minji njimbi hungira jishitwa iyo vandu mbo horo mendenji ami murumendu wanji no mwono ngaro vanje konyondi mba bishita matulu na imo kwetu o ngaro o urumendu tumatufo kutunanda o shalo urumendu mba hungire lukuru mba utire oko ngaro yo murumendu ponga ndauri o sishu wako kushavi ongwa ye tembo barumendu shimatu hungiro kusisiwa tu wango kushata sisiwa mbio vizi uriri mbio vya katia sisiwa kasho orondo otake zetu bakano vino vingi oduambi bakara nalo oloveta du bakara nalo kasho shima tuko toka kwa utakewe tuombe haringai moloveta lo ukriste pene waru mendu molonga dala uri mba veheyo o mautugu pomba ale pito kuhino kura ya polonganda o anashe shima veshiwa mame shiwa utake wanje uponga dakati wanje karara penje na onganda ojo vina vihe mbitoho wabina mbitungo urumendu na mbitunga kukushavi omwashi maka sana pigu makatungira pi o ungare okumuno yokumu pwisa ya nukurama mbi aluke kembu keke mbime ambara ndi tunakwete nocho warumendu to omomo mokupindika mwe kukushakako kwa pindike mbumba mjibu kukushakupindika hii matino kupindika minawe shavi ete omurumendu omundu waputara menaro urunde no urunde uye takokushavi ete tukare no mapindi onge kutuhona pare ya mutara kukusha batu pindi kepoche ushavi o mapindi wetu ae tuhona pare repo kasho ae liyo mahona kombanda etu nu omazeva yeura no honguma etu hongo ohunga no mapindi orondu shitwa

kenyese dorija hambumwe e dorija tano matubu ohunga no urunde buri pomutima omundu buma upere buma ukongoro kubanga kushavi omundu mato kuchita ouvi kajo nu shodwa buteri anjere kovi nambi ombishita kushavi na ingo mapindi yohona pare mo molongaro vetu na mominyo vetu okuma tuzo kutoro longaro vembo shina ra Yesaya ekonwa numiro bovita nona ngano zeborisha hambo mpari kenda kezeborisha hambo ndatu aruwe kuzo kutoka kumukuru nukunigia kumukuru kukushavi metu tune kacho Meku toka kepuraro lukwa o longaro zetu shima tumuno murumendu tunovaru mendu beno vanashi omurongo mwakalendo murongo omurumendu ngunu wanashi omurongo mwakalendo murongo shima serekarewa iyo vandu na shima hungiwa kuwa atatatatat onanjo ngutiba mundu waje uno vanashi o shiwa katako mwakalendo ngunu wanashi omurongo rukua obo iyo omurongo aku ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
ndo mwika moka lendu. Omena ushari unu wana shie vetatu vane vetano varumendu peke peke. Kwa siyo kucha kumurumendu, imungu wapa ndukisa iumwe wa imbu anashe mbona mbenu, anashe muandugaru mbeni lukwao, o maku omurumendu rumendu. Oshinahi ashitu pedo kushavi tukare no wanashe mbeka morupanda. Tunwana shimba mbeza kwa Angola mbe ula morupanda mba, tuwe muna shima vepa hoku hehero vina motupanda, nushiva veka na waka mendo mdoroka na oiheka vepo, mungwari oiheko na kuze ringo, kasho, pena shiva waombe tono wa mbukulu wa makeko bando vituwe kuchakako, onanjo ondwe guntwezu, mwasho mudhandu. Kwa siya munda matangwa na hii, uno mwashe nguri molostra talashe mwise gumahehere ozikulia amwashe muru mendu kipo kutoro mezizi ilanga. Omukaze ndu mwungundiwe nukua ngawisho kanashe kere akakaa mwuru panda kuno kanashe mbo. Ino ngamburi mwungu kushavi mwetene mbutu mbutu wa munu anashe mbo oni nandundu nilisha mepako katuwe munu lukwa kwa siya mwashe mwite leza riveta tume mwuru wa kotoka. Mayaro kumuno omuru mendu mwuru panda kuno anashe mbo amahehere. Kwa hivyo kushavi oa kave ndu morupanda ama hehehele. Na hivyo kave na mungu ngu wawe, okandoke, mungwa shindo kana shingu unomige mungu, oko makisokuri. Kwa hivyo ihe uripi. O urumendu po nambo, opu tuhepe wa kutuna kwa kushavi, andaku wa urumendu tunoongaro kutira mukuru, tunoongaro kieno kukurama kumurugu wa mukuru, shina ndafita, shima ungire, putwa ungire, mbeni mepsalme mbe mirongo vine na imoro kusha, amimesho sha njambi unohange na ami, kasho osho shiwo koshiko osho hungira no upu osho ushavi njambi makara no hange na ove mena ushavi kono wana shede tatu muakavendu ve tatu kono wana shede murongo muakavendu murongo buma veshi jiko kushavi veka hehere morupanda o vinavi vundaka no vinavi vundwa iyo varumendu warumendu shitu ino kuyanjo muhu parikane ami kuyanje mbashimba panjaro urumendu wanje no kuyanjo kuyanjo omuhunga kwa mkamendu nona shiranji kwa vina ovyo mavi hambirika orondu no mkavendu no kava ngukutie mkavendu vangu kutiewa nuka kutiewa kukuhona pare wapo oko kupewa muhunga orondu ovandumba shiva mumuwa kutha kumbuti rombeni vame mwabusha vika ende osho spana viungwe pamwe osho osho wani bene pango bakabula sana kumake okutaa kondero noruroto wao rokutungo gandayo kumurungu na umwa makula teno mkwao na umwa maa njendige kumukwao ay ooo simori ya nandinendi mkula teni maku kako mwase inakavade wana mbano mbuka kukutuwa kontrata kwa shindorondu ingi ili ya kashi kwa shi kutoka ndaka peka raulisi kasho ndando mukale nda fekama autokuka kuto shun o ndrata ya shunda mena usha vi omurumi ndu kepo warumi ndu eteto wa hona shi tuamie mwa mkuru wetu pomeri vili ya manene nushiri chatu vatele chatu tune hile tu

kako murumendo ngomundo wanje kamanya ndoga chimakarambirwa bongombe ai kauhara ungire kumukavendo ishe mukaindo mangwe ewe bongombe wujivara nawo kacho onalji mai sapo omasa urumendo ondo masa omasa urumendo kaunga olombinika omasa urumendo ise ukama mutima nu omasa omumutima onga kuri sifupariza nokushiwa kokushavi omundungwi omuna hepero kwami nushimu na shitwa shitu vatera sana okutungo nga danji na mumara ndero no mara ndikiro wa imbili o vietumbi mehepo kumushi wano onambu urumendumbi urumendu kari mo uvara wakuhona parela ku ayo meni nikiza pose ujashuno uhona wakarele numotoro za ngombo murongo ukarandisa oserika zizi uparisa uli jaji ya kachikuwa shika hai peli nao aje mashi wako kushavi ndu maze piti nda maze ungulonga nda maze ungula shike kazenu kukara nda kwa amba mungu kaponga nda kapena uishi kapena mongwa o masa wa urumendu ye wa urumendu ye li mongaro jasa nangu yoku ino kuriva roo mwini nungwari yoku varo o gandayo ye na imba mbele ongu ndoroka na ove oshowa na hepero na vishi nene orondo mduko no ungire kwa urumendu no kuina kutuna kwa ngaro oruku popo kwa ngaro omedi shindi kwa nganda uriti orondo shumo ungire kwa urumendu o urumendu wapo shungura nusi shingero shunguro shipupu no shinashimwe shimapewa mapewa kwa kushavi suvero mukade nduwe shimwe ya krizo sha suvero kereka nusi wa teoro murumendu kumapo merivi lo kusirela kristu wa uyo kusirela mkaze nishina shatishewe kwa kristu shatishewe kereka ove ngatitoro ovandu etema mutfatiru wa hii kristu kukutuwa kuurunde wetu o ngaro yetu yoko hina nduvi lo kunjambi yoko shavi hapo tetwa sana pimo kuhina nduvi lo kunjambi numo kuhina nduvi lo yetu kunjambi ngui jambi ketu nambia hii kwa pio kushavi aruhe utiakura lushima tuko toka kuye no kuni jiro nje siro kolongaro wetu nda ututora narieshe tisire shima tuko ngono no maurundo wetu osha koruturwa Yohanesa ekonze tenge de morisha mutu pozio kusha ete maurumendu wetu na mamasa wetu na moro mbini wetu omukade lushe kutata izire o koya pondo ndo yokuwa hoku mwisi yomo mwimobuwa soro kumwisira orondo ufula kukusha amiji hewa nao, nupo yanje kape chewa nao, nupo yanje kape kara nao. Nambano ongaro njinji matusha kwa zinjoyo urumendo njoyo unda njinji. Kasho, warumendo wa kwetu, onanje omburi mbui o ungundi mbundi. Orondo o hange po yue, niso kurido oshitenga tenga. Shipeno shina sisi heri na wa, o hama o tunu. Nuno usiyo zino kushivanga na ungire kushavi mama wanje mutereka yanje kongunga kongunamba ovinambia sana ngui amino kubiva gaji na kubia kura za vitulu nga vikani ngui na mungu ungire mongaro muatero kuhungire shomuru mendu no muhona ongandu nushimo ungire nongaro jaka nango kumukade ndu wazondu unge nungu mashua oshi ungura she monganda mekuru numakano ndengero onene na ove penjino kuru kwa uyova. Chimu na kutuwe ruka kuta omukaende yova ngui. Ae, mwona ngetuwa tere to. Jambi ngetuwa tere, tulilo wa rumendu. No rumendu weke utenga tenga, nga ukare nongaro njiyo kutila mukuru. Nga ukare nongaro njiyo kusha, kangama shima tu ngura, matu tengena mukuru, matu pahoko kuningira kuye, metupe omuhunga, no kutuwa tere. Kusha olondunge tuare harire oze tozeni nungwari verile olondunge za mukuru. Nambano bino omwache wanji umene ongere yanji yiji poka na kumakoka poketu wifi. Okanangashi omukaya mbisha etere yoko koshumuzi uketa hapo nganda kwa mimba. Oshima tutaroka nanga katuna kumuna kusha. Kako ambano kapoketu waifa nda meso kuke unguri savi. Kwa siyangu nda matutara matusho kapoketu waifa nda ina uche meso kuke unguri savi. Eka patulu waka katonga muma indo kapoketu waifa nda muno rumbo rusiti.